0: take off a loaf.
1: Apo,
0: Lord.
1: White na thunder.
0: Tapos
1: sinita.
0: Apo.
1: Tapos
0: na ako.
1: Sige. Hoy! Sakis ko!
2: Joe! Sir. Eat ka na naman.
0: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.